0: Light Rock, your music.
1: Kita. Ini kita nyapa. Kurang ni kita cuci.